Ya, fa fa fa fa fa saya yang kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak

0: lagi nang nang nang nang nang nang nang nang nang ti ti ti ti ti ti ti
1: Ini